yenye omu kwa, yenye omu ba, ene opeya sem. Ah, mse si subyo mo. Enye obya o nini bon kwa suya tafre. Enye obya o nini tunse didi. Enye obya o ka wesuma sem chireno. Ene opewa sem o. Obi waha o sen wo. Obi waha o wesika sen wo. Obi waha o ye juma, wu nye juma. Obi waha wu na oti mse beme nye. Beme nye o nyan fo bi bia o demu fwa sen wo. Obi waha oti mse o bemu o benye. O demu fwa sen wo. So o dia kakra yi ya guzuzo face yi ene otwetwepo a wo mpo no nani sa bre onyanka firi wonsa ana onim